0: Inhalau, matengin ay iso tuni harap yung hao. Itinay tuwi lumay kakalahan kiso ato si ama.
1: Nayay ko ulip na mo itinahaw.
0: Uniniana harap yung hao iyo. Usabi hao itlan ako to kamanan. Ina, mayroonay kami kiso alay. Ano makahihiso iyo? Talim sa tuwi lumay nuwang ay